0: pendapatan Raki Kapuno.
1: Tumumboyo Pumadraja Ompegun.
2: Kazan Uma Kotulan. Rules of Law.
3: Kesopanan ko kesusilaan.